0: bi pe wax lo noñu gutul ki wi kadu ka ye haruba we di
1: ntila ti ahuda ni ba ki lon won ma yi lon won man man na sa na be yo do ci yo ko ni ka megi mo me ko ni wak bi a jara maka me tu tokki ni ni go ci mi na ma pe ka de du manere ko yo mar ma ba
2: pile men nya oke me re kel jop won o di bir ki yum ci ma kar ci mu ke du ci ni gr beauty salon gr beauty salon ci no me op ma ci ni mak jion ento bi ti ngi ma ro mo where red baby kia ko ne ma be ma ki bor ni me ka ma chuli ko gr beauty salon me wholesale du ci me di straight brazilian weaves kinky kala du ci natural twist kala du ci curls mama we

0: nafarni bayt dam yam fi
1: ci rafu
0: en fu ci bo may fa ko ngara mo fene yeen la ci wuro bi gëna ko
1: ko ko en
0: bi gëna dara na ya fikkat
1: ko bi gëna ko tiir na yeen
0: so bi gëna wax ni fi yaram yo dafa ko andi mo fi sa pop
1: ok
0: en tu pini ga yu kar ci sa dum ngar da xal ko mo
1: en ara mo fene ci yaram yo
0: fi men ko ni fi mer bi mo ci fi mo bari yo
1: ci ba daw
0: dem fi ni en ci ga ci ba tay ko bi ani ba ci yo ci ko
1: en en way ngi ko mara
0: ya so ba ci ni ba yaram
1: lo ko fa pele yele wa ko do fa tan wo ti mo tiar ko ni gogo kama no wa ti mo ti manero do ko ko ni ba ka ki ka pa as ni ni tiar ni ma ti ni man va pa fm ni ni pa to
2: Chabira yo karane yo wuli cho moro bi wanto pale kon jela lo yo moro bi en diela lo cho yo te chamu dek wuli cho yi wuli dik gi yo wuli cho te wan a kemo te mako wuli cho dal te jamu dek am diel cho ko te chu la ko no demis ko ni mon kai ti mi ti beta ni yo wora ti na le dem se electronic am ti pa de ton kan ti kan e jan chu na me boro kan lo ni yo ne charo wu fo sa me ku ka me ka te ko du e mi la me pie gi ye mala wi por me do kre ti mu de ka me ka cho ji ri mo a tu te de ka ma to ya ye so la pa no adaptaker judges school moga dodo menu menu ke redi atina ena dodo tie en charo memory ke kre flash jesus ame virus ke ma et set kachi ke coaches lo menu ke top lo ta e wire ke bats ko le loan loan so ke kachi ke chim ko le loan loan chak ya dia dia mana pure na ke smartphone e pa ke go e bolo ke ri tubo de me ke be ti chupa a kai miele ke kare menu kare to ba ga un tipo ni ga me dipo menu ke jemu ni jamen mete pe